0: Bungklok, bungklok, apo ko, palihog gani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to lang,
0: Ay, kukuhay gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pey, mulo nga, hindi, na mga dinumaan na yung puspuro, ilo, uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imo yalo, dinumaan niyang puspuro lo.
0: Kinaglad ko kinang puspuro, bongkrol.
1: Ay na, no manis lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
2: Abaw, puwerte.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iulit mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na saan pigangala, CCTV camera.
2: M.O.R. For life!
3: Dahil you want more,
4: we give you more.
5: Gusto ko yan.
3: More sa sound trip.
4: More sa laugh trip.
5: Ang kulit-kulit mo.
6: Oh yeah.
5: Oh yeah.
3: There's definitely more.
4: Definitely more.
3: Sa umaga.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Nye! Maraid!

0: Tagaer ko ko mapadong B.
1: Ha? Saan nga mapa?
0: Mapadong ba? Para makita bitaw na ako asaan dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kit-kit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni mo ron. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nako ng isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Hilo. Tanawon na to, biktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatesa na kong pantalon na na-damage. Giapil pag gini mo ang akong brief. Diyan na, ibutan ko ng burger nga na hilo din hislamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Uy, tara, wala nakita na sa kong ugangan ng ilaga. Dali-dali ko, magdali-dali ko. Ay, ma! Asang ilaga ba? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Asa man yung burger na rin? Anong maaksa na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata? Murang expired dumating alin eh.
2: Ah, padami. Di kaunsa kong ugangan ang burger ka na hilo para sa ilaga. Oy, ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko rin mo patyon ka nun. Kabalo dyan ka nga muuli ko karon kay gutom ko.
2: Ang damay din ako gagan. Bisag na nakakaon naghilong. Napanglinggo raman. Mamagin badutlan ang kanahan.
3: Gusto ka rin mo hiluan ko ha? Pwes.
2: Madali ba ol?
3: Naapay na bilin diri at tunga. Tanya! Tunga na!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bao, apo doon nakapurma ka? Di nang destinasyon ta?
1: Makadto kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na mga ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang tipar bala lo? Ang mga party-party bala lo? Ang mga enjoy-enjoy bala?
0: Ay, amo na gali. Bao tuntung ang mga kabataan ini. Ba pretty ka mga apo ni? Kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo lo man?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Fuerte.

0: about Petty Testimonial.
1: Ako kali si Bakaryo, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown ha. Abi mo sa una, perbe ko nakikan ni boss ko. May isa to may kabis ka na nakpanya ako nga nagkatulog sa duty. Mayo lang gani bala kay makapamati ko sa MOR. Sugod sa to, may nako katulog. Hamakon mo kay taga-kanta ha, daw. Hindi mo gitpag-guian. May isa kabis ka daw matyag ko to nag-videoke ko. Pagkasunod nga nga kanta ha. Ba daw concert naman? Lain, hindi tuod yung pantrabaho ko yan basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Bakaryo, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto ko yan sa trabaho. Aba, operte!
2: Bawperte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mangkano ice cream! Ang inyong relasyon susama katamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mangkano ice cream.
3: Mangkano! Ito pila man yung mong ice cream.
2: Tagjes lang ang apa ni sir. O kabalo ka sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do gato kung nanguyab gato.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Diya, sir. Sigurado kayo, sir. Sugton yung ka ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kayo, Mangkanor.
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Padamay. Ang akong customer ganiha.
3: Tanawang na mong itsura. Tanawang!
2: Kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apag-imo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba niyang tao niya?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Kipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdana na ikaw! Ay way lami mong ice cream!
2: Kaysa, o say way lami? Big word! Ningon bagunay kong lami ang akong ice cream sa akong pagpamaligya. Ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wakong ingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di ka sugton, anay mong priority! Ikaw ang way lami! Pili ang akong ice cream!

0: ba? Wasod na sod gusto mo, day ba? Pero day ka, kilala ka sa akong day?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagig ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo, day?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko gitya, Mayor, pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor, sugit na ka kay Ma'am.
0: Ayabaw, protect.

0: Boss Mar Jose, abin ako og kalagka. Yun ara, o sa may ginadok-dok ni mo din haslapida?
1: Suya lagi kay kumangkanor, kay rong spilling akong pangalan.
0: Pandamay, kalagyo di ay.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mangkano!
2: Ako, Mangkano! Bilibsog ko ni mo kay wala siyong kahit kahalukan. Di ba?
3: Mauna ti man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yun ka. Kaya ko si Mangkanor, wala ko'y ginakahadlukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang soklan ko na, wala ko'y ginakahadlukan din eh, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh. Oh!
2: Kaya yun ka, Mangkanor. Bilayon ko ni mo.
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers!
2: Yes, Mangkano, cheers!
1: Kanon!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling!
1: Nagpahambog na pud ka, ha? Unsa to'y giingon ni mo, niton ko ni mo ang patilya. Unsa to'y mo ingon, wala ka gikahadlukan? Sige lang kag-inom, gabi na! Wala pa kakalungag! Pauli na!
2: Mangkanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka! Gusto ka madamay?
2: Wala na! Iyon ko! Uli! Uli! Bahala na ka na, Mangkanor!
1: Ani na, diri! Ikaw,
3: ha? Dali patilyahan, gini! Agad, dali! Sa pikas na po, dali, para mapantay ang laksi, darling! Agad!

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Dong, sus kamuka gining algebra dong. Oy, tabangi ko dong B. Oh, unsay problema ni mo nang imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa nga problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niyay pang purga oh. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, way problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat, sugay Paring Toro.
3: Tell me, when will you be mine?
0: Tell me, cuando? Nasagol lang ako ang pampurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot gayo, maka-imbel na. Mas nagtok ko dito sa center kay mga kong vitamins. Mano ko natagaan. Gutom na nabakain niya. Wapadyo ko kapamahaw. Tama-tama, alas tres na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagi... Gihukat na para sa kuha. Muling ko na ko din mula prinsesa. Aniya. Ay, init pa. Napadyo yung mga bukugog ka ng... Paasa mano! Uy, aros kaldo man day ni. Wapag yun nakutaw ang paminta, kutaputawan ko ni Bi. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalag stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba! May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niyo mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa Arskaldo. Ginaghanuntani mo pa na matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo mo itong ikawon?
4: Ang ano man di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilok ang akong sampot. Pordega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano ano? Wala sa patong ipakaon mo sa kuha?
0: Ano yung mamatong ikaw nga para manto sa atong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Ano na? Ako mabuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko! Biraha ka na! Biraha ka Kanor!
0: Ibalik ka na sulod mo, ha?
4: Kanor!
5: It's throwback all the way.
6: All the way.
5: In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila sound.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: M.O.R.
5: Classics. The 90s.
6: The 90s.
5: The 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
5: M.O.R.
6: Classics.
10: Remember this golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ako sa imuha. Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Salamat. Naresigin ako ni mga gamit dress clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lingkod. O sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up saan talaga ko, Doc?
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyo kitulog anik kagabi, eh.
0: Mau ba? Ah, sige. Paghubo na ubra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ano na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukha tayo na paingon si mong likod.
2: Okay. Ana, Dayna. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, pagkaanya ka na yung pasyente, krumutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Mayo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa klinik.
2: Ha? Limpyo? Dinaday ka, Doktor?
0: Panamay. Abot si Doktor.
3: Kung si Doktor, ako ang Doktor. Mone akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubog ko niya, Dok. X-ray hando ko. Biskag ulo ko ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Oy. Mone ginatawag kong screen, eh. Preliminary investigation. Basi dead mudos ni bayanan, eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik, ron. Is karon, napamatudan na to. Kakanin bayana, hiling gida ikawatan. Pasyente gidi ay.
2: Mudos na ikanor, ha?
0: Matamay, ang doktora na ito.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat!"

0: Bao, grabe man nga pahigugma na ini sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven of Danay makitagihapon, kit anay man tagihapon?
1: Ha? No, guy, kadagani ah. O kung wala ka lang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upot kagid nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Ipangita ta ka sa dalom sang katre, sa dalom sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita ta ka sa manhole, kag yung pangita ta ka sa septic tank. Galing kay, nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin, check mo lang ang ref, kundi tani, buhi pa tanga do, ha?
1: Ay, aba, puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
4: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It radio show.
4: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
4: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3
5: to 6 p.m.
4: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Altot!
3: Usa makadili.
4: Mangkanur!
3: Usa man ay mong itanaw. Nagilak-hilak makadiha.
4: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God?
3: Sa Jaden?
4: Luoy mong gugwaning James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship? Gani, huwag priority sa una ko. Wala naman siya ni uli.
3: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung hindi kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawan na. Ako wato ko ka tanawan ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawan mo kay lalaki ko ka. Action movies. Mga Arnold Schwarzenegger. Jitli. Stallone. Mga Jason Statham. Kanya, muna yung mong tanawon. Dili ng love story Pinoy kay Kuro.

0: da mãe que disse já não é de hoje e meia. Mas caí lá do coalho na salida.
1: Macanor! Macanor, naquilo a capa.
0: Mas já bem, agá com cauban. O que é naquilo?
1: Naquilo que não está na hora na salida ni janelo itu ni biya. Yun ka nga, tanawon ni mo ka ng mga action movie. Tanawon lagi ka ng love story.
0: O chay tanaw, o dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka nito. Kaysa nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Hindi nyo mo ganahan na ni janelo itu biya. Kailito ko sa akong priority gibiyaan po ko.
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: kabalubitaw kadong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kog buwan baho kaayo. Ngano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kay dagan pay ganahan.
1: Ay! Ana!
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos?
1: Ay, te, ano matyaga mo de, refill station? Abaw! Puwerte!
2: Pangmaramihan.
3: Salga sa tugtugan.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Susan, may tabag-tabag ka na naman!
1: M-O-R!
0: Firmina!
2: More hits, more fun, back-to-back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Sabukan din akong asawa. Ay, buntag sa iyo pa lang. Sabaan na dyan kayo. Halinggugug kay baba. Madugayan ni butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni bata. Nawaragod. Butangan ko idaktipan ko yun ang baba ni Murmahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko nga nung ikaw kung ikaw asawa. Hoy ka na!
2: Ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan nyo kay ko. Anong ikaw pa akong napiling pakaslan ng pitinin mo maldita ha? Taratitat kay kagbaba. Aling mo go kay kagbaba? Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka na! Di pa kang bangon din ha?
2: Pandamay, ako asawa. Darling, yes darling, good morning. Bumangon na darling, ka-update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag-daktip, saan mo na ni mo? Ibutangin mo na sa kagbaba.
2: Wala darling, oy. Kaning daktip. Ako lang itanaw kung kuha pa ba ni ma hupas na eh, kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siya. Ay, mupilit pa ganyan yung daktipan eh.
1: Ayaw na ta. Daktipan, gini mo niya akong bakba. Sabi ng daktip eh. Daktipan ako ni bakba. Kulay na nga ni mo.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Part, may chismis naman dali sa office, Part ba? Oh, unsa na ba yung chismis karang Part? Si Mang Kanor daw, bayo to na.
3: Kumutuhan na Brad, uy. Tanaw ang Facebook ni Mang Kanor. Kanyang chicks, pakita mga sa kuwa gani. Hamis pa dyan kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to, bahala ka, di kumutuo. Si Mang Kanor lagi, uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di kumutuhan na bay. Mang Kanor!
4: Hey, Ton!
3: Mang Kanor, ay kalain ha? Idol, beta ka kayo.
4: Gano man day?
3: Kadungog bang sa mga chismis-chismis na rin.
4: Ngaon siya?
3: Bayot daw ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito sirang prank na sila. Sabi na maging angel ko bayot. No? Napaka-evidence ang anak ko giturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanor, ako man ang dugo na magigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Akong paang yung magigunitan.
4: O gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyotsin ang sukin. Ay, ayaw ka kita-kita ang sukin kay masuya dahil ng surans.
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dayday, konsabdon mo lang ko. Kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit, kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into. Ah, pakuda. Di ka gani kakuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay, ah, ako da. Hipos.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kikiyomi.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Anak! Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: anak?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Ligugug. Iro lagi na sa itong silingan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong silingan. Kapila man si kaingnan.
1: Ah, iro day ha? Ah!
0: Agad.
1: Tumbaga ng iro sa itong silingan nga si Trixie, nanawag.
0: Agad, darling.
1: Tumbaga na ba?
0: Ruff!
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More Sagabi
4: Express.
2: More Sagabi Express on my only radio.

0: Ying, nano ka murat haw. Ano ginapaligban mo?
1: Balaan mo murat, nagalibog siya ang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
0: Ay, kasimple lang na murat. Hambalun mo si Benhor na hindi kakabayad sang utang mo sa iya. Para siya naman ay hindi katulog.
2: Aba!

0: Mangganur, mangganur. Akong papa ba? Gitahod jud sa mo, ah.
1: Mo ba? Yamatra. Unsa man dili mo papa? General?
0: Dili. Gitawag man to nila, Lord.
1: Ah, binoang. Isa ra may Lord.
0: Lord, lagi akong papa. Drag Lord.
1: Padabal.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Mister, pagkanindot sa sonata, mura tayo kuha na di. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko maras pagkana ni pick-up. Pandamay kang Rivera, kani ka ka malumbo drive. Taparan ka kami. Kukdong di ka. Hindi ka mapasana. Pabuluhan pa na ako na kong tarak. Taparan nyo na karoon. Sitahon nyo di ka. Kani mga Rivera, hindi ka ibaw mo drive. Pataka na lagkat. Magtapan na ganyan. Kulungan ako. Ano yan? Aprihan na ako niya kung bitana sa kinan. Ius-us na ako niya kung seeds. Paunahan na ilagay ni Kaisog ron. Tanawar ako. Sitahong kong hindi. Ano yan na? Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Mataka ramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man! Naugya! Naugdari! Dali, dali!
2: Ay, pandamay! Isog man ni kainin. Boss, relax lang, boss. Nakurantan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Magsuko pa ka eh. Dali-dari. Naugdari.
2: Wala, boss, ay. Anong suko, God? Iunaan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko, pero ang tinood, wala doon ko masuko. Boss, kapila ka mukha sa ko. Why problema na, boss?
3: Dali-dari, naugdari. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
2: Boss, ayaw laging sayangin mong purma. Kay panintron ka ni anak. Ang kapugin mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Naka-in-out pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusokal, boss. Talawan kayo, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.
4: For music on my only radio. Now. More sa Gabi. Express.

0: Mang!
1: Ano?
0: Abi ko balas ang una, Mang. Ang kadlok sa paminsaron lang na sa tao. Pero sa nakita at nakabala, na-prove ko ganagin siya baladay. As in, sure na sure gid kuya, na ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura, man!
1: Ha? Ayaba! Fuerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Besh, selos ka matang selos. Sa trot lang, naging kamuhaw.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, tanlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Wala d'yo kailangan yung kapag-ausan sa kong gibate. Di na lang d'yo ko sa sagbutan. Ano yan? Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: Onsay kay hopo-hopo ni Muli, ha? Nalibang ka ni ano?
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: Onsa man ay mong kita munang kalo?
0: Kanikap? Nakanakop kog langgam nga parot. Mahalon ra ba kay nang parot, Captain Musturya Biana? Mo nakagunit ni Kalor, di ni kabuhi ang parot.
2: Mao ba?
0: Kay kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunit ni Kalor. Kay bangwa kong pisi, okay?
2: Sige, Kanor. Asa naman to si Kanor? Ganina pa ko si hawid aning kalo ba? Nang hawid aning mga bokto nako. Tinood yun ka hanga parot ng nasood sa kalok? O sa kaninga klase nga parot nga di man mo tingog? Masig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Kuoto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka ania.
0: Kanor!
2: Kanor!
0: Dabi, nanakpan na gina ni Kapitan ng akong parot.
3: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila sound.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR.
3: Classics. The 90s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: MOR.
3: Classics.
7: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
6: My only radio.

0: si Mang Kanor.
1: Giant makanusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kalami sa akong tulog. Nagdamgo pa yung kunga. Gisugutin ako ni Rich Asol. Pagkagwapa may hana. Pero basti doon niya po na kung sa akong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapunog ang basura sa atubangan sa akong balay. Imposible po niya akong iro ang nitapok anak. Kaya naghan yung kayo. Sus Mariusip, napwede yapin. Napasilupin niya pula. Kaysa'y nagtapaw ka ng basura, dire! Kamu mga silingan, mga wagin mo'y matasan, gihin mo rin yung compost pit, ang atubangan sa akong kural, mga bastos, nungay mong danggo! Kuhaan ninyo na, dire! Kundi mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, Kanor! Nga no, gikatagbanin mo ng mga basura, dira!
2: Pandamay si Kapitan!
3: Kamano ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Kay schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Ika para mabigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura nila, Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na yung baho. Parawa na mo yung simhoton.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Mabay, ang akong iring, maayo kay mo patayog ilaga. Musayo pa gid og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daggan pa gid kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bole sa ko.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bole na ko. Kay ni Tex manggod ang akong kanding, nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi, isa ka sa among karabaw. Mabalik niya itong lubi. Na, tinanong pabaya to sa akong kabayo.
2: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday. M.O.R.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Wow! Puwerte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Oi, class, sabe do que eu não tenho a pambansang sapa?
1: Sir, agustar, kuto!
0: Hindi, may aras ang W sa punta!
1: Kuto!
0: Hindi, may aray ni sang sungay!
1: Puperte, sir, demonyong kuto!
0: Bahu, puente!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhaning gabi eh, magdaog-jog ka, guwapa kay ka girl!
4: Hey, yan, saba, yan, saba!
3: Uy, magandun, malagi ka diri!
4: Oh, siyempre, muna yung kandidata ka ng contestant number 3.
3: Uy, mauna, proud kay ko anak niya, mo daog-jog na siya, Ryan!
4: Oh, say mo daw! Uy, di na nakadaog yung kandidata tanawin si Rana! Gabakang lang agi, nagumkik tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na yung namumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang ibo, kandidata. Tanaway, tsura. Pagwapa na yung newsline. Miyaka ng ilong ana.
3: Samang kamang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy. Mura ba ka gwapo?
2: Ug agi daog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get up the girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Wapa kay ka! Ikaw pinamuti, ay! Ah, Mang Kanor! Oh, tsaka may masulti rin mo! Hilong mo naman kay Gadiha!
4: Daan pala, gijib ko! Maugi mo daw! Maugi na ibet na ko ka ng contestant number 3! Maugi na yung manok! Anak na sa mong silingan. Silingan may ng bata. Nagamay pa kayo na magdagandagan na dito sa mong barangay. Karon, kumpare na kung amahan na. Talintedyo kayo ng bata. Sila ng pamutya ng barangay. Mahimogi ng Miss Universe po. Kongrasi mo, girl. Idol kay Tika.
5: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong o. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ako pag driver?
0: Ayaw lang yung kasuko dayon. Kay paminaw mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik. Sana

0: Pai buntang jadong. Mapacit ka punta ko ni budok.
1: Be, atuadong tanawon be. Sa daw sakit ni mo.
0: Kuhan ba gudok? Kaling ako ang hutoy dok pa. Muragwa naman ni niundang ni.
1: Atuadong si kapon be. Sige, ubo daw. Ubo pa. Sige, ubo pa dyan.
0: Ah! Unsa man ako sakit dok?
1: Ubo.
0: Pandamay.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige na lang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wala na lang yung lagi post-post ka OA-han. Walay forever, walay forever. Ay, nako. Mauro gini mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yung naning Facebook. Wala na yung mahimo ni mga tao. Sige, hugot, hugot. Basta lang yung mga tohana. Mga bitter kayo. Move on, boy, move on. Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na muglain. Move on.
3: Oh! Believe you ko sa'yo, Mangkanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubingan, nag-Japan? Atong imong first love nga patay na patay kaya ka?
2: Ah, kato si Rubing. Ayaw tumayan na tuningon siya balikan na ko niya. Ipalarga na ko sa Japan. Para mag-entertainer dito, idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha, long distance relationship. Pagbalik na rin, nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Huwag yung ayaw tumayan na to. Huwag yun ay forever tinuon din na nilang ipang post. Huwag yun ay forever. Uy, kamo niya! Huwag forever! Hoy! Kamo, agbay-agbay, magbulag niya po mo! Huwag forever!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang yini choy.
1: Pagkatapos ay gabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon kag gamit sa balay.
0: Ang yini choy.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang yini choy.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang yini choy.
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, mabakla ko dapit choy sa gilim nun. Ang basko, gitala choy ang igo, choy.
3: Ay, day, hindi ta kapagbaligyan sina, day. Kay baskog na ang igo sa imong atay.
2: Ay, matuod ka, choy. Di baligyan ko choy sang may igo, choy sa tagipusoon, choy. Kay painom ko sa migo ko.
4: Definitely yesterday, once more.
5: It's so good.
4: On MOR Classics.
6: You know, the classic stuff.
7: Classic oldies.

0: Meg, nanumaning nobya ko man. Paano ko din siya priyang balon nga kaitom sa ilok ya man?
1: Ah, kasimple lang na, pre. Ano, hindi man siya ma-offend, bala? Ang balon mo siya, pre, nga, naglambing lang, bala, pre? Langga? Anong deodorant mo man? Uling?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Coming from Bounty Land!
3: Sabaros! Perte mga lingugoga! Kaysa naman po'y nagpasaos kusog kayo kay baw natulog da. Wal, doy batasan. Malugod ko rin, Bix. Kabana, baning kalingog-gog, baning saos. Pagod ko rin, anya.
1: Hi! Nga nang imo mo nang gipatay ka, Nor! Kita ka na nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basigilistan ko ni mo. Nga imo mo nang gipatay! Hala! Apel dere! Uksayo, parang payat ka!
3: Yes, darling! Iuna na ko ni!
1: Sige na!
3: Yes, darling! Pagkahoyan! Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun din mo masayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best nung

0: baby Buknoy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibog agad.
1: Kabut lagi niya tayo kay ano kuno ang plural form sang rice?
0: Ang plural form sang rice, apagkasisew na anak. Ang plural form sang rice, amun ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
2: ano kuno ang plural...
0: Plural.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Balilin, dili na lang ta sigawa sa inyong balay.
2: Ay, uy, dali na good. Sulod na lang ang Kanor ba. Bahala ka na, biya ko'y surprise.
0: Ah, unsa lagi na imong surprise?
2: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise na, nagpangagot na akong ipon. Ah, sige, musulod ko. Bantay bitaw di ko maganahan na imong surprise ha.
2: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday ni akong papa. Police day ni siya.
3: Maba? Maunay mo uyab?
0: Pandamay, police ang amahan.
3: Oh, lingkod! Lingkod!
2: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
3: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung oras na nagalimpiyo kong baril. Sa tanaw ni mo, mubuto ni kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa imo, mubuto ni? Tubag!
0: Asi sir, mubuto na ang kabliton kung naay bala. Kung way bala din na mubuto.
3: Maba, unya kayo na may bala ni. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako ni. Asa man, seryoso ka sa kong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
3: Niiwag na kayo ni ba? Wala ni kaon-kaon. Gusto ka ipakaunta ka ni? Oh, respeto ha? Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
3: Mapalag ka! Ikis akong dragon! Asa man? Ikis!
0: Pagkata ni mong dalawang sinuwit.
3: Oh, sige. Feel at home lang, Dre. Ilabaw ko itulog karmas itong limpiwanan.

0: Oh! Si saan maurag? Si saan maurag digde?
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisa naman tabi sa indo ang matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwa na ka mo.
2: Luluwas na ka mo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando. Yung si Tagay Kobe.
4: Oh, for life.